0: ngabeti tumenyore ande duruyarara
1: Komeru FM na eno ni ongwa tanilo ya Meru. Karibu sana mubango ni wetu waruke ili lukubwa. Hii ni ile kana ile ntugo ya njuma, ntugo ya mudhia ya mubango yu waruke ili lukubwa kiumegiki. Kakita kalandubo ya itande na nkadho inyinge mwono kiri muadhani murungu. Hino ntubago mpa moyo na nkurukia kutethia ukarara buwega. Naka kunenkera uweruba kukira na kurugule ya kameme Meru FM kenda tuyeganua na atuara niria. Karibu sana. Ruke ili ruru tuambageria mbele manyu miakwela murungu asante ngachoka ngachokeria nkathori wengwa nuntu bawetegeria kuthikeria nko miakwena tumeme tonge twinge lakini wona kwagerete kuthikira kameme aka Meru FM ko unga kwira kinyawe go thank you murungu uranda ali magana we gwatiga kuriganirwa ko thalime na kinya ukaya kwithura kanjera wa kumbere hakikishe unanigwa kuondirikana nuntu wananigwa ndekana gake. Karibu sana na mbere kinyatu dhimono mbere mande ndamba mekurikania mbeja tuwe na mbeja kathaja kunenkalira kuhuka rae western bayo keme nyaure tayari kuhukia mbeja ino kenda nuntubo weekend weekend tukuenda kinyawe na kanyamu umenya kuanganga nuntuwe na gantu dhimoni number one nubatiri kuhugua ukemenyaga idharele za kumina chini ndi na chiringi ngiri ya gana nkanenkanira idharele za emode na chiringi ngiri ya gana nkanenkanira idharele za chini ndi na chiringi ngiri ya gana nkanenkanira idharele zetu na chiringi egana nkane nkanera ngiri egana nkane nkanera na nchoke ndi nkane chingi ngiri magana madhatu nkiumaruka mitamboni kwa hu kwa ufupi kana kwa kirefu mbere mbu umaruka mitamboni ndi na ngiri egana chadha kumi na chire chadha emwe chadha chire chadha idhatu inu ngiri magana mana choka uongere chiringi chinge ngiri magana madhatu ndi na chiringi ngiri magana muwanja aga metamboni na mbere mbu maruka nga kikisha ikuthi kana ichire mubukoni waku mbere mbu maruka nti umaruka na kinyanduru chionde nga achitika njarani chiaku lakini njara ya kuchela ni rahisi mwono ya kujukia mbeche ino mapema ndiyo best mbere anto baukira yukia dhimu yaku inye star 671 ash star 671 ash dhura kamboksi kamwe ikira pini yaku ya mpesa muntura moge na kulinga na testimony ntukwari na baraba kushinda kadimu bonde barito wa story almost ibuwe nene nuntu muntu waretuera ndachethaga ngachetha ntiko shinda kana ndache ndambia ndachetha maita madhatu ndaike nkuwata ndamana ndawata ngirima na madhatu ari ndachethaga ndachethire yitare ambero tie kendo ona ria mairo tie kendo ona ria madhatu ndawata ngirie gana ari anga ndenda atengeta shilingi chia kwa magana matano nda mwicho ngutumira magana matano makiuga mathira nda watangiri magana matano yani you can imagine kila mtu na kuigua hapa pasete akagua emunde inio mushindi na ku papas ikuamua kuga tre emunde ndenda gutenga shilingi magana mairi cho cheza nacho ndenda gutenga shilingi magana matano mbaki gice chongo cheza nacho na ukiumbe kanaga ugachikira cionde kire mubango mu agatigatika rukire tha 10 chire na thanya charukire ukigwo gucetha na chiringi cia kuwe 500 na jo magega kwa makathira ukegwo rende ugucire ndiwe tigi it is possible ucetha maita matano maita mathandatu utaguchina ni mwankai ni between ya uchinde lazima ushinde kitu yukethi moya kumuthikiria andika star 671 ash ikira pini yaku ya dura ka boxi kamwe ikira pini yaku ya mpesa ingugutanga cha mushindi nyume kagita gata ikaraja ndenda twalia mantu mamuji lakini nyuma ya second series thato
2: Kirimanga City
3: Mudhikeria nokwa na mushindi rambesa siampoe kyodike soko faster nigiwokwa kanya kau Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi za ndato ure siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kuza hii na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jazato wawu imbi wa terete dial star 671 ash uwe musindi
4: Meru dudu kena nshumba na meure hukinya. Ukira tuderi entuko.
0: kiariri kuni matura jetu na Kenya nyambe mfure gikumbo mwenda saba
2: dole kuniya resi ya indi iba tumera tu maiskili hitu ni inti manotu wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: maiskili tu magra kwa ndiskari nje jamu
0: na tusho kitu buri rubaruga ni mkuru ntulithara
5: na jamu rao na mayarusabu mungata u rubo kujira ina antu nente
2: yes
5: no
2: junto na itali ya kwa mtu
0: Ni tuko shonde shia Jumatatu mwanga Juma kwa mbili za 10 na ijiri mwanga za inyashiru kiri
1: Meru FM Guataniro

0: ya mwathani akutharime sana. Thank you. Maoni maku magukinya. Tutibu tomba kugutha bo nene mo notatiga kuyukia maoni wo gutukuyukia. Awangi byoboka mwabwi ngoka gita karaga kura gakinya waya kwetherwa bogatumira akiri cienu bukiringa kura kana kabuga kamaterwa akiri cienu kancho kere mbone nkere mbecha ino
1: nkabu kuthikira na nkabu sichomba kuturaniri amwe nkabu si atonya kuthikira ni kuraga na kuthikira watonya nkabu ni siuraga kuna ile mbuno kuna mtu usoka ya nkabu arina kieba kwa unandi swangi tumeukirio komba ya usoki nkabu sokiri murungu nkabu asiari asore na kuthikira ukaura
2: kugwata usoki nkabu dimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.
3: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke epe kwenda kwetu
4: kwenda kwetu kwenda kwetu
3: kwenda kwetu kwenda kwetu.

E Nico Mualo Kemero na wekera supangeti Eto akamanu ndotumwari karwimbo ka thongi da shindereka 55 na chiere akomeru FM na ngwata no ya mero Ano ndomoda mya E ni yokedi mbo ya

0: Waza, waza.
1: Nairobi
0: kubui.
1: Kabisa kwa na nyaba tutu tiyo nao kisi nao kuilano utiliyanga tuku ndoko no toko zika njibesia na manto yondaya cha asawa.
0: Thank you papa.
1: Iye ndreko wana noko na nyamori ino yeje lutayo ngejiri na wana mumeru wa uwa ancho ume keundue choka kuwa keundue ankelo kefa no na una ngeweze kalombo wa uke nara.
0: Kabisa.
1: Iye nke ancho nilaki ya wana inyake ya ni muambia na maluro nto itomo wali na mbuzi yonze minge pa ina una jami na gina zimondo wari anto amuwa na ndreko ndi mila yang kuwela na inyara gina mbuzi ya kezo wanza kaza teme.
0: Okay.
1: Nanteko nleka bere mechamo mechume koro na nkito tena zani na muandra akula na nyambatele minto zinyako kana komento vivi katona muskapa kame siri na nyaka zimwe na kanyo kuri na akula kuri na nyawe tawakarambu mwe kuma kezare na kanini mwe kuma kazinka na kanungu kirirua.
0: Okay.
1: Na masambe kiyani yonza kuma dozi mwankanto nyine yere ya tiundi ini teme uwefue mwete iti kundi inga tano ya miru tutani mwankaza inyanyatu watene njere ya tana tomaza vere mwanda gila mwanda mgu kuma kula tuti yonbona tuti yonbeza na kalombo tule mbatu tule kanga kakua utuwa nyambeza nengete ngu mswezo kakimile rasi na mbugi yake yonza vikiriki na uka za tene kiwa nang nang brum brum brum
0: nang nang nang boom boom boom safi sana. Haya, haya, haya, haya. Waigwanda chokera. Wote kuenda kuigua kudukia mbesha. Ukedhiro, kingiro, omenu ntu. Date, date. Date, date. Itha tu. Ikedhira igita na ntu batha tu. Inya star 671 hash. Utare mbox. Ushokyo confirm na mpesa pin. Muntu mumia tishedha itari muna ugele tigiti maitajata tu jana. Na ningi ugashoko kashikira na fasine. Swafi kabisa na fasine ya kumiria na kanyamu. Star 671 hash. Ugatare mbox. Na ugashoko. Ka uga confirm na M-Pesa. Weta wa vigarishia waitina kamaru. Aja ni oba tere kwezi. Oli tugetani ya muanka. Andika kigongo wa kigongo na muanka. Nka abashedra karuimbo. Nyumbani you must play.

bando ntira tonga machine mediorokia bando ntira tonga machine mediorokia mpambenshoni ya kirumbo kimwe nontu ni dha asta na ndaika idha ndhatu idha alia gukaranga bia kure bia dha asta idha alia gutigira gitanedi ya na umundene kethira kore na aremi buwe banga banga na yora munga ujo kambiri ya kuruwa nontu dha asta ilio munga ujo ambairi ya kuhudhuranua aremi bashoka probably baka kura motaro ujo mwe baka shoka baka ringa ringa kana ndengwe kethira ikitegeru wabuwe kasi ya hudhuranua muankira na kwa sasa Kalish ambe atuire nkadho kile alitani.

kankwere nga kuthire kiri ya kankuthire kiri kenda tugetanya mwankara ikarunga mathamu gwanja aya lakini ndene ya voko ya kwenka amerugura kabisa na mirango yore ni star 671 hashu katara mboksu kashoko kakonfirm na mpesa pin

Otu ari porana ni ora waringa bana omakueni wetwa kivuda kibwana. Niwe ngavana tu utomba kuthirwa akiwa atona kesi kinyare ku kuya public funds kana mali za umma.

Kwa niyo download application ya 24 plus mtu wangu wapa kutura okay joy makarika yako kutegilea duniani. Na untu TV tila simu omeone nyumba. TV na omeone leo thibune kura isi sana. Ulo kira kutalele application ya K24. Ingo chat challenge yenge dhinyanya kanada kenda na dhati nkwenda kwa antu. Manatano ngirie kumi kumi. Antu manatano ngirie kumi kumi dha kenda na dhati. Kwa hiyo kithi nuthi kiritika memeka dha ino taru manombi. Dha kenda na dhati ikanyaka kuka kumpa kudra wii participate kenda wapia kirilisi. Yanto. Manatano bambere parapaka inya star 671 ash beki rongirie kumi. Kwa na iti pati mbeza ina siye kia system. E tu ni uso kere nkado. Kwa hiyo ugeondo kilwa kinya nimbi. Alafu sijakusho, sijakusho, mi nikirudi napigia wase, nisikia kama washapata hela. Ama ni aje?

0: Yesu yuko hapa ajasafiri. Rwembo rwina murembo dhoku sana. Siba nambo bali gani kulepa kukumbata tonya mumri ni Friday tote kuenda kwa
1: hivyo. Narwa ni Friday tote kuenda manto jama inge.
0: Hakika.
1: Ni ukumbatire mbecha kire soko faster na nkuru kiriri uone kanyaka kuliunga dhoko one wibuatire mbecha. Tunakuenda kama kawainda. Kiki tiki dhaki ambere. Tuki dhaki ambere. Antu igana bagwate ngiri idhano idhano. Antu kibao bagwate ngiri 50-50 na nkuru kiriri uine nkire kanyaka kutonya dhoko one. Uine nkire kanyaka kutonya dhoko one wigurire kitanda kengiri gana ra 60 ngombe ngiri 120 kwena nduzi ngiri 160 kwena cash voucher shilingi ngiri 80 euni ya kuthithia shopping
0: akika.
1: Na school fees voucher shilingi ngiri 50 na ankuru kereri kwena electronics itongere tuweni thimu ya ngiri 45 na kwena TV ya 23,000 na ito bingi bingi kwena shavikata kwena microwave kwena fridge kwena mutongi ongasi kwena tangi kiaroje kiarita ngiri ekomi na ito bingi bingi biroka iwatira itongere tuweni equipment chasaron worthy 500,000 kwa hivyo wate chwe tembesha nolika nage kapone yale kwena chiringi ngiri maga na jadatu mtu wanda ikienjara akumbate siya waire waka umasete siyo wekireta date leni kana wekireta fote ugoka ona ambesa siya kuja chiringi maga na tano imbesa kate imbesa ipesa ifuraindi tunakupatia form Eo tekezro nagwe bange bakiuga pewa vile ulivyo utebia we na vio bange bageta nago tegento we na kiata kile thimu ya kuinya *671# kunenkerie mboxi idhanda tu kemboxi idhanda tu tara mboxi imwe mboxi uwe moga tara kenderu goka eri mirira chiringi 39 na nkuru kiriri urikane atire mboxi yeu erugoka biubieku wambejo kiwikire mubukone riu uriunga ethokone pole pole no kirika na draw eje itikaretie ndaika cia gutara ethiro ekingwa itikaretie ndaika 15 ethiro ekingwa no tuka ingwa the mwena dakika 5 imbia tu moti kwa nyuma uraga kwethiro we na mbesa no rikane mapema mapema ndio
0: best
1: ndio best barabara gweta kwa ba mbesa ni star 671 mboxi dhanda tutare mwe rira chiringi 39 pini siri yaku au nio okuinekera kanya

0: Oh yes, atawale, mwachie Yesu atawale. Karimbo koka dire mutongoria umo abate mono akende temono kumana lantereji yake goe etagwa ngabana la agwa na mwoto minjo kethe ngabana atu yoto tige tumweta forma ni atu kani ilie atu yoto tige kweta kala agwa forma te forma atu ye etagwa ngabana emeritus muntu wala kumageteni ya ngabana atetagwa forma etagwa ngabana emeritus
1: Ibuela koinya kabira in ngabana emeritus
0: ona kabira ni ngabana emeritus kante kumayado ya mtomulume na ya mtomokane emwe mbuka ya mtomulume emeritus
1: mbuka
0: ya mwaka leo toka na leo toka huli ya mwaka minjoke
1: tuka mwuri ya tomona kaili
0: tomorigerwa neponde ni emeritas kwa jan tuko tu alenya mwuri ya na alenya ntereji ya mwona mtoko tu ala kwa kolonga ma nikenda inge ala angia augire nengkwa ndakiteki asa nita nantubea tu nengkuma nipo kane nkela te kabala agua antu bauga e kabala agua auga lakini ona kero bogwete kire bogamba kula abai botega ampejio nde botiga lirie mukoro no itatu ate kaumia ogu
1: we kona ndu
0: muro minjoke e botega ampejio nde ono ate kaumia ogu we boka boka mbanga banga no itatu itano we ya te kagumi ogu nondo teni po kanenkela ato uga e kaba o kaba la agua lakini toko teni po te kanenkela yo ne po tikaliri mokorombi
1: no
0: idatu la agua te uga nangoro mbega ni akoro mbele mula atu ayo na wate kagumi inge ate kagumi kuna kisho noko
1: akayu
0: ya te le uga mbele 2027 mbona ala ndepe ni buga kala nondo ando bo baile nte komenya gatagatika muthomi njuke na lagwa muthikiri no gatwira gatagatika muthomi njuke na lagwa no mwende muno tharakanithi woro na tabu o ha tabu
1: anto no nto bonde bare atongeria lagwa ali ngavana
0: they are loved equally
1: na muthomi njuke
0: me
1: wi kudai na no komenya mtu ale anto bawe ku bende ke ne u bende ke te u
0: bebu
1: yo mtora ntoba
0: iko share wacha ina yo yende mudomi.

0: Mero kumadhochi mwankanto onyele nkwelire Idhalia za idhato Nereo lirina tukaitha tuwe na angirima na madhato Mabibute ila ikore waneanto kebao Na teo kutane kendawe kumbatila kanyamu Jirikane kodikezi mwe yaku Okena inya *671#*671#. Ndauga *671#. Okena inya oke Okale telombox idha ndato talambox yemwe Irogwe shiane ambati Walike kutalambox yeu Alafu Okina olua. Ole angwa shiringi. Datena eni. Uga ii. Wa uga ii le. Okina gitatea. Okina kilu wage changanya koroga. Siribane nkwenda gato ringila. Muntu unge umwembele. Atoso wake mweshimu. Atole kiliru waliru eto. Nteko mayato tomu ringeta. Ino kato ambe. Atole kari na mweshimu. Kato ambe tomu ringeta. Ino ndakinga. Nijigiri yake tebu. Nteko wanda kutome andakinga nyinge. Dakika mbili tu peke yake.
1: Eke dhro itakinya.
0: Mbi itakinya.
1: Besa yu siya wele.
0: Katu egu edo itakinya
1: no inge. Nubatiko confirm.
0: Edo itakinya. Neke nato tigwa toke mudinga tagiria. 07. 0. Wacha tusikie.